0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo mala mali ho e ki pe malele a tonga ko tope mo me mai ki he ta o o ko ia hange ko mo me ai o ku te wai pe a te fili fale ale a ko ia no sila e kwa mana ke fa hoko i he aho fitu o no ve ma. Fa hoko mai pe foke mahu inga ke to e fa papau i a ki nao tou ko ia o ku o nau malama ke nau fili ke nau le sita i he aha whakaosi a ia koe aha wani ma eni o katopa. Kei ke he o ku tokolahi pe fōki aha no te peiti i pe fōki he tau wakai i he tau ngahi o ngongo koe ni inu sila ni ai lahi o no tala ngai o ngahi i jula lahi tau te fito eni ki amanaki koe ia o e te ufiri. Kua tuku mai fōki he ngahi pāti whakapolitikale ai ngahi palomes ai aku ka mai ai leba party he nau pehe ko ngā ko lahi ai ka nesi o kui kai ke ma o e nau ngāhi ngā ue no silani pia ko nau hiki ki a ngāhi whanua kehe ko nau palomesi e whaka ngā ue ai ka nesi ko ia te nau osi mai ko ia i he ta uni ta pe fo ke ta fo o ai a na o mana ki ke to ko wa fe fa nge o i he ta de na un ma o na un ao o kai ke ke na o hiki ki anga he fo no a ke pe na o ke fe tu ke o ko mi na o e ka ke he ko isu ko ia o nga o e ko a fula he apito no ti pe ti i a pe ka wa pe fo ki pe a mo e mo uile nei ai a ku o palomesi e national aniafi a koe flu vaccine o kua taha ia ki he whana o ki he pepe ta o mahina o no ki he ta o nima ai a kua taha ki nga tolu ta e totongi na pepe foki e national o he kai ke toi text e kai ke toi haha text for all ka pao e fidi ki nga tolu ki he i he taone, te pehe foki o kuna o toki whahoko ai mahu inga koia, ai free cervical screening ai a he wano wa fitu e ata pea tae totongi eni. Kei ke heo ku lahi pehe foko no ta langa i tau te fito eni ki he ngawe, piko employment, ma o ngawe koia ai whanau university, pea nai whahoko, ai interview mahu inga he ahone pongpongini, ai wakai koia pea me he university koia Victoria, pea pehe foki ki he university koia Auckland uni, ai mahu inga ko ia ke toi tokanga ange ai pulea ngā ki he whanau ko ia e osi mai me he university ke mau hanau ngā ngā oe. Ke ki he taim tatau pe fōki hang eo ku mea i welinga tonini ai Pacific Consulting Limited ai au ki ai a Fiona Fustua ai a koe organization pe fōki ene unau tokanga i ai whanau pasifiki. Ka inga da pe whanau pasifiki, ma ka kai pasifiki, ka oku nau tokanga ki he unemployment o nau tōu ko ia o te kei ke mauha nau ngā oe. Pe a oku whawhiwhia koi ngā oku kau a kau taha koe ni pasifiki ke nau toko nia a ki nau tōu ko ia kumi ngā oe. Ai oku kau ai o e ako pe koe training pe hei tain tatau pe fōki o nau kau pe a mohono a ako i koia ako whaka uri pe amoe tokoni ka te kinau tolu i he tawhako ni. Kai ke he oku oktola he pefo kima kau whanau pasiki ok nau ngawe ake se vesko ni. Pe aku fumahu inga o pito ke mea iho tau ka inga tau te fito ni ueli nga toni ke nau kau mai ke ngahi polo kalama ko ni. Ko ngahi isu lalahi pefo kene o kawai pe amoe totongi whale. Hiki ko ia totong whale, hange ko ia kua tuku mai he social housing ko ia weringa toni, pe ngahi api ko ia council, o kwa manaki ke hiki ki olunga a ke ate se te wanoa a e whale nofoanga. Tau te fito in ke ngahi whale ko whahauka ki ai ngahi whakalelei pe koe upgrade, pa pe foki ki he amanaki ke e hika koe le pese te wanoa ai a ku kawa tua e ngai whale ta hawhi ai kos lio whakakolo ko ia a weni na toni. Kai ke he pehe puleanga te nau tokoni lahi au pito ke subsidize e totongi koe ni o rental koe ka te nau tolu ko ia o ku fie mau i he tafa aki koe ni. Ko tue o kukunga manasa ke rakai au pito a ki nau tolu ko ia o ku lesisit ke sivi pe he time ta tau pe fo ke ta la noa a te na to ko ia ko na amanaki ke na a fivi fale ale ai ho mo fe tu u ke fa ta la noa ke te na to fe lave i pa manga i si la la hiko ni ka nga ta pe ia ko a ma nga we a employment pe pe he fo ki a ki he fale no fo nga fo ma ho inga u pito a i ta fa ki ko ni ko fa o si ku fo ke ta mai ki university o bigatoria ke a ko i he weekend ba ku ai manaki e fa o si ta ko ni to e ko ia e wike e ono pe fitu ke fa o se asko ko ia i he ta o ni o ke ai te mo ngahi ngā ue e la batoko ni ka tekna o tolu a i he na o sma he ta o ko e ni ko ngata ngai ngahi o ngon ala ma o ate e sasi ni te amea te ao ta e tu na o la tu inu kua se tu a fa
0: 531 PI now on iHeart Radio

semikweva so ngone fa fa nga ya semikweva a fa toafe a mose fa tsana no nga tu sai a ma sitasi o fa moy moy pe ni yele mesi na festival a ile neva ya so sa manu ma lo ai le auto lo ma lo si mai mota yo le fa ka sa mota ile a tulanga mo mo o fa fifianga fa le nga no mo le mesina festival le nei tau sanga lela e mo le tatu of noa ma le sunga le whawhengenga ia semi kueva ia mo se tatu whatanoa ngai tūsai ia ma le nei fui wha manuianga ia al wha moe moe peo na alo tuai le ka le sia ia au talavou malosi mai le whakasa i moa taa.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel like my chief friend air to put your Samoa for a phone money to na talo falava malol se fu mria usi my lol fa phone telephone on as tofia stolo se tema lo afilis fulono male lima tol sa pi PMN ya te wrong Pa mis fala pton te fu marolo ina Pacifica o ainga Pacifica lo te si tanga to ainga ile at tol malosi po disabled relatives o lo matua fe anga i nei ma fa fi tau li tau tupe au no mis fa ilonga manino po o ani si lango lango ma fa ina la tau maua na pasi el pale meni el pon na filipili el malo mo o unanga lango lango mo tanga te ima na onga fa aptoa disability support services bill ilo na fa i tau ngalo na tolu Fa alien minister mta apto tongata e yema na onga fa apto ya Louise Abson o le tuna fono wala talata isi fa atupeina mo tongata e yema na onga fa apto ile lumanaing. Pe mele pulisile le vaka tautue ya moananu ana ready can kolose sa fa maoni tongata e tausisi o la tumanatu e winga ilu itau o lo ofea ngai malatou. Na faalia le leipa, o le atof tof sia malanga adwe ngari soifua malolo ina lautele, tau si soifua uma ufaau, graduates, atoa malafa upopoina ulfiso sani tautupe faalaba ita usimai, ilele lava wavanoa mole tausinga mua mua po le primary care. Fai maliso upo le soifua malolo ina ya Dr. Aisha Verrill, o le afa alele ya atile le fainga faavai po le policy, le au fainga adwe ngai tolu silau lima sifulu ilfata usanga, maletau e lima silau lua sifulu lima biliona ta alam, e fa atu peina maile tupeteu ita usanga ta itasi. Fai maliso ita ite o le leipa ya Kamal Sepuloni, o le au na ia malosi le uti uti utau si soifua wa oa oina ni usila, o lo ofea ngai nei maletau fia le malo, o le faafai ngadwe ngaina o tausimaing. Wafaa mwemwone pale mia Australia ya Anthony Albanese ya faala wilose tupe faafai nga ruenga e ono salau milione tala isi polo kalame e taulima inai le faatele ino fuala au faasaina el Pasifika e au fiai ma Australia. Ile faatau inatu ole cocaine ma le pipo ole methamphetamine itutonu ole atunu. Ole faala wiloina ele Pacific Leaders Forum o tupu au sauni ta ite elango langoina ele fuafuanga au waka moana e faa malo siya ele mata ituino ele vasa Pacifica ma viso soani ipulenga ita au fia iwa asoltu la fono. Ole afifi tupe fau po le new funding package ole afa alwe Australia tupe ili puipuinga ele Pacifica atoa faa pia maa onga faa upopo ma le lango lango mo leo leo ile itu ulangi. Sao nuwala faipulo le Green Party ya teia nau tuyono, ete tau ono faa mamale Pacific Leaders Forum maifete na inga faa le nuu, e ono afi yai faa iunga ta itae o le fono i Palau. Ole yai o saina ma Taiwan i Palau, o mafuele popole o tunuu o lo avea masui a wai. Pai mai tuyono, ona ta itae ta ua, o lo iele ava noa sao ngale muu e mafau faa wai, ma faya ni faa iunga tuto atasi i vaenga i faa mua mua. E au noa ma le faatu o sina maia o maa loa mai fafo. Ua maua nei tui pui pui faifua mo tamaiti laloifo le lima tausanga au tau wivi le saifua maa loloina ma le faa maa ipipisi sile o na leango le nei tausanga. Sa faa ala uiro le ministara lango lango le saifua maa loloina o David C. Moy au kilani ma le ministara le saifua maa loloina o Simeon Brown suinga ile itu tau tupe mo tui pui pui o le flu. Na amata lea seo nafil faala wiloaina ele fale talavai ale farmek o tui pui pui faifua mo tamaiti ile vao le ono maasina male lima tausanga le maatutua. Fai mele polisili o le planket ya net honiek o fia fia ele failoaina o ta iala tautupe e tali atua i manatu faalia o le soifua maaloloaina. Male tala faai E sile ma lisifulu afe tangata fai ngadwenga al malopo public servants o le afai e sisolo tete e ilma yaso asau pe a mae afe utu na inga umi e winga i tutongi mitu ulanga o ngadwenga. Wa manino mai mita ngadwenga wa afia ya afia e mita abutau le loto ifale po le internal affairs au au nanga mo fatla vilewe fatafua se imatu na ilautele emergency services and social development public service. Na sao no aile minister au nanga lautele ya Paul Goldsmith Ole te tee, e maa fua mai whainga wha apolo keke, maa o sitau ma whainga lea ina ia sui ai le maa lo. Ole so opu ale PSA o Fleur Fetsimans, o lo una ia le minister o Mr. Goldsmith e fo ia fi SSA inga. Samo telefona o le ne ya so manuye tele lau tapua inga so ifua.

0: Leo lose full minute te late to live 20 minutes after 4 e lungal down to Pulkalame PMNs are more the 685 sir radio 531 PI beon tau la mtangal down to Pulkalame ya o lewa mawal down to so te inga tu sa o mai sa mo ya mastasio at malifa sa lau fo i lau loa ya i sa mo mise lungal online o le lead anchor le ya pul presenter down to NUS TV ya le tofa ya toitau tone fonti ya pole tofa ya leo mwanga leo mawal tato sota inga ya mose tato update a bit of an update from the Messina Festival. I know he's a very busy man, but we're very honored to have him on the show. Fata alofa atuma fafelo ya tu ilau tofa leo mwanga le nevaenga ole afiafi
1: lo fatto il fiongo le sa moli atule mo mo lava fafta il tua quando avno un faio no mo ta tutte passo a e mo ta tutta le tel no ai fui ya messo ne avno ele o mo e lungo penga ta fa ilangi e messo fo le to tua le ta to pmn sa mo lo o to tua ya i na fo ia tu no e messo ai ta mo le le le to tua ini si fo io vaenga ya messo fa mo mo ngo lo tu pu to no le ta ro tu no Ia ma vaeng o lo o tupu sa tupu, ia ma ole a tupu lo o tau longolongo i pēr tato PNM Samoa. Ia i mai nā fōi a tunu o whaktalo fātu i lau fionga, ia me se fōi. Ia opa anga masani a le tato wala leo. Ia mai Samoa nei, ia pēr nei tā ua lo tato teimi. Ia le teimi ia nai New Sila, ia pēr tai o Samoa nei. Ia o lea ua luas fru luar minute te aile lima i le fia finei. Fa malulu atu ale sa e olo faia tu tu tonu le ta valel ta tu update for the time e on o leva ya to le pi tau ma ulu ulu mai le fia fia mai se e olo fai si pisa ma singa o singa o sa o va fo e on olo fa tino fa te te ingam tu lang fa pena ila to lo fai mi sini fa le o te leo e a te na ne fo i o le na o ta pena nga mo le fa mo mo le fia fia fia na nei Ya so ifo mo ria malange ma patalo vatu.
0: Tato, tau fai fa malo ni vai ngole fiafi lange ma e lau lau sunga le li fasa lau ya faftai fa loina le sa loanga faftai o mol tato so te inga ya wa vai se unga foi talo na mol tato so te inga

0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Ia leo toi maua e whamalu atu Samoa, ia ono tūlango le tangata uleina i Samoa, o tau whi halu umateira tangata i le whaingo le stream i Samoa, mole au ina mai le tangata whasalaunga, whamalu lua tuai nei, ia isi teimi i tau motu motu atu ai, ia e whaftai le tua leo maua le tangata fsote inga ma le sunga le awa. Whatalo whatu le sunga le awa, uro seti li nei vaenga le fiafi?
2: Whatalo whatu au imatangu, penane ia le manu rea tunu o lo Lalam papa au i New Zealand. Ya mese fo isa mo ne o mo me ne fso ta inga ma tu te fa ta lo fa batu de so fo Jesu. Ye ne fiafi. Ma no la verso fo mo man lang ma.
1: Ya ta to to fa fa ma lo le ne va nga o le fiafi ya pe on ta u a fa ta mo le va no. Ua mawhai ona tātou so tai, ia maul tātou so te inga. I wha so fwoi mtala noa, a wale, a wha mwe mwe peo na iaile, peo na alo tuwaile, au tal vaule, whakasa mo taa. Ia i le neiva yaso ma le tātou me sina, ia tal tonu pa ia langa e whangita, pa ia whale ka le sia, whale tunuu. Ia wale fio ia matua ia tufaiono, ia su asim pātou, ya alalta ila ua ta mapuma manong ya manu ya male no foi tu inga ya fuata ya tatono topa ia fa le tunu ia ai ata au foi tala le ia fing tala su le sungan fa fenga inga mar fatua sunga ya wa o mar fatua ya fionga ti a kono ya mesel pa ia la silasi pa ia maulunga le kalesia tatono pa ia ia maulunga le tato wa so ta inga mal tato filo inga ile neva inga le fiafi Tel tonu ya ole famwe moele ne ole mesina festival pe ona yele neva yaso ele titi se temi sa ta pena tuai le auto le vo a le faka e faka sa mota ole fisili mo mo ole ase umi ole ase umi ne ta pena ile famwe moe ya o aitema ole mita watu ole maulu ulu ole sa sa ole fato pati ole ase umi ne ta pena ile famwe moe le tanto auto le vo lo sungla wa

Faa fetai i le tua i le nei vaenga o le afia file pese mai le ka le sia me tu tisi Greenland Samoan Methodist Church fetu wao i le nei fo i vaenga o le afia fi i mana tu le o le a ule to e tapulalanga ina fu sou o le tailanga langa peto so sofa ina fa lao ta yao wa mae a ono tu lau pua ma mamanu fa titi ia beo te to e tai ina fo i ulu fao beo te to e sasa ina le fala e beo le faiva i poula e au au no ufa poi poi ma fa talofa ile pa ia ma walunga seo tato watunu ile nei fo i vaenga ole a fiafi fa ile leo vai vai o toto o malino fa i mafunga tamo moli ole tato polo kalame ole a fiafi manuia le nei aso tofi aso tolu o se tema lua fe lua se fulu maleono ole a ua lima minute te ane ile afali tunla e fitu ile fa sau sangwa le tato watunu pei ona masani ai ya ile suafa manu malo le suafa pele le suafa sili sili ese le suafa matautia le suafa lofa le suafa file mu o Yesu ke viso ma to te tu lima ma fa ta lo fatu ile pa ia ma walunga o Samoa ma ia yo na o se yo on yo na iu ma i lava le mata sa o se pa ia le si wa fa nua fio ma ia mata la mai a ao pa ia ma walunga o Samoa no no tu ia fa tini o tau sala e le nga fa tau lima ina se ma tu fa mtalanga au le nei viafi ia o te afia tu e fata lofa ile o fenga halu nga tofi ile tua pa ia la inga sale vi ia fionga i se ma o tofi tua fionga pe stenio e kali si tasi ia fionga i ta ta i ma o tofi tua fionga i apie ki popo ia mese fo ia fionga i patene mo tuma i sa le mamalu la inga sale vi se sunga i fa fenginga fa fenginga ma o fa lupenga mo o tofi tua ia ma lor so i fu manuia o te fa ta lo vatu ma le fa lo alo ma le ava e te tawai. Mahalo le tatalo, mahalo le puno nou, mahalo le tututuli, mahalo le anapopongi. Mo Samoa, maana ta mafanau ina ia, to i manu fa'amanu yanga le tua isi o tatu o tunu o fair lava, o tala fa'auto ele sa ilinga mahalo, sa ilinga manuia o alo ma ta mafanau a Samoa o manuia a faiva o le so o nolo o to po ale fala aula li ula ma o tau tapu tapu a ia wa faiva matiute o si o tatu o tunu o pei o na iai le tai awa na le la o mai lava ile nei an fifi le nei lava minute ma le nei se kone ia o le suafa o Yesu ke viso wa afu ai o non tatu fetapa ilungo ngalu ngalu pea o lea ia mese i foi ia se fa ta lofa ile nei vaeng o le fifi fio mai o matala mai au ile tatu polo kalame le nei fifi ia fai elu matu vai vai ma fonga tamu boli o le fionga le to toli ia le fionga ia tofi lau nina ki wifi a lai fa malu lu fo yo no ma to te o a nga lu lu e wa te tua o lo to ma malu le nei po ya o nisi fo yo fo fo nga fa le ai nga ya me se fo ile a ma lo si le tino ya po ia i ma yo le tino te talo ai le tua ya taulu taulu fa fo isi le ma lo si o le vi inga ya fo i pe ya te ya ta wona ma to fa ma wina le nga nga fa fa le nei vaingo le fiafi nei se lo lo ma to va ya mo moli fa fa te tele ile fitelenga ya awi matangi me titi lani alo ya lani le sa pe ona yai le tautua ile awa uni ana le la le tato por kalame ole 685 by a linko show o ngangana felanu lanu wai ole peritania fa peritania mese le tato ngangana Samoa ya pe ona tautua tua ile fitalinga ya awi matangi me titi lani alo ile awa uni ana le la se yo o mai lamba ili se itu la ma vai atu nei ma lon nga lulue va vtai do eloso le tau tua mai ai awa fo ile tatu atu no sa se taimi ya le mato va ala nei fiafi ya mato ma futa atu ma le fionga ile fa tonu le sungo le seuli sa via vtalenga ya sa via le ofo tonu besta ya mese fo ile la angola sua le sungo le fa finga inga le sungo ya sa via a kile kamise eli ya wa fo ile tatu au au nanga fa wa wole pmn Samoa lima tonu tasi pi ya me se ile tatu wala le ole tasi o lua tesi lua fa mo mantua o le wa ya ya tatu lunga ole fa mo ile ne fo i vaeng ole fia fi ya me se fo i ya o fair level na ite a ma futa mai le ne fia fi lunga o pinga te vai langi tatu apio fo linga ya ya fia tu fa ta lofa se a fa fi lo i fo i lo o to mamanu fa ta lofa tu lo fingo te pola ya tama sa so mo ya mese foi le fingol fatua ya le sunga ya tupola
no to mau komiti ya mese foil tinai ya talana mai lunga ma no se fo manu ya mese drafine ya manu ma futa mai melbonne au se talia e hui lan vai le o tau lan o fa mo mo la o tau melbourne storms ya yo e o mai ya se datu vanga vanga ya la o ai ai se ya lo lo antu le new zealand warriors ya e ta utino hatu ya australia tasia o iesa o ile upufu ile tu low alpha funga anga na yu tamama na yu tinama tutua o iesa o ile upufu ile le masania ya ya tu pulanga itua a ile nu a fa mai tasia tasia lasi e titi fo ya maini yo va pena sama tu fa filo ai Lenga o le fionga ya tupola ya mese foil fatua ya Olo mafuta mai melpone Australia Ya fatalo fatua isunga ifa fenga inga Le sunga teitai Ya le sunga ya va, va ai tautua talawenga Ya olo mafuta mai Samoa ma le fionga le fatua Ele kale se United Methodist Church United in Christ Ya mai vai telefou Ya po tua mua uta foi Ya fatalo fatu Ya mese foil mamalo le kale se Mtuplanga talvou malon Sui fomenu ya Fatalo fatu foi Ya nai Ya utama Pa ila ufenga aluenga Le sunga lava ya Le sunga Il fa fenga inga Tau le langi Ya Ya moe tauti Male falitua Ya Ya lo mafuta mai foi Mele pone malon sui fomenu ya Ma lo foi le tetalo fa aftaile Mafuta mai Ya mese foi le sunga ile Le lifei fiau Pasta Petone Ya masio matu tina Pasta Ya anti Mary Ma lor sui fomenu ya Fa aftai tetalo Ya male mamalu ala ufenga aluenga Afia tu foi se fa talofa Ya si utina mafuta mai Le loi Master Tone Le tembi nei Ya mai se le sunga ile li fai fiau ya le sunga le fafengenga ya Reverend so tanga miske male fale tua ya zilo tomua and mai se oh darling baby journey Eliana hai talofa talofa faftain mafuta mai ne vanga le fiafi ya ole te mai ta wantu ma lo le fionga to filau ya monia sorry lo fionga to pola monia au yo e ma nai ya le lango lango lo le tofen ne vai tau ya o fa le tonu le mapen so Ya, au se fata alofa foi, ya fiatu le fionga le toto li ya tofi lau, tutu ufua o, yo e se utama ma alo tse ifo manuia, ne fata otolia ifo ifala efu, ma le apusia tofanga, ya ata tango ai le tua, ya le tua fa malolonga le suafa o Yesu, le suafa e savali ye le pipi le popula ai le tawaso, le suafa le na, ya tatu te malolo ai, i maio le tino, ma maio le neiva i tau, ya le suafa le na o Yesu, ya maua ai le fa malolonga, le neifo i vahango le fiafi. Ole, ta utongo le tatu por kalame neva ngo le fefi manuia. Pia no ma tu tam fa yatu, fio mai mo tal mai ao, la tatu ma futa tu ale nei tu la se i ma he a lava le nei po. Ya wa fo i por kalame fa a wa wa se tau tua, ala upi men sa moa se taimi, ya no mo le tatu fa so ta inga ma le fitalenga ya le sa, landi, ma futa mai o le fionga le peristene, o le asosi, ya por komiti fa a foe, o le tatu ila loi hamidone. Ya oi ya wa fo ile te wila festival po le festival fa fa we na ya ta tu tu manga a mesio siva ma pesi pesinga o lo fa tino ile a ai po le tau lango hamiltoni sa un sitemi o iluma mo le ta tu so ta inga ta mfa ya tu ta tu so ta inga le nei fiafi se itala tala fo ile fiongo le pristine po le fiongo le tetifono o le komiti fa foi ya ita pena penanga fo i ole a halo doile nei tu sanga e moli ma watu wa le fo sa ma tu malanga ma a wai le fa moi moi a hemantone oka tol pu lova aftai ile tua i le fionga ia por fitlinga ia le sa ia landi ia michel ma manu le komiti fa foe wa ma down no vava ai wa o pong ia ma tele tangata sa mo tangata pacifica o lo alala ma papa ao i hemantone ia o se fa aftai le na le fionga ile pristene ia ma se foe le komiti fa foe ile tamo finga peo nei por kalame io e ia wa ni folae ma wai se ava noe mafutai mafutai le tunu o mafutai tu pulanga dala vo wale onga leo auto le fa moe moe e o ava noa e fa alia ai siva ya mese fo i pespesenga a tu pulanga dala vo wa sio tatu tunu o lo o ai tau malele o fa alele funu i so ose a tunu ma mau wa ole memonia o sa mo le terminei o lo o tapisa ni tatu mesina festival lo afe lua se funu leono ya moli fo i le fa malo i la tau o lo o
foi foi ina le fa moy moy e mesel tu va ina ya pe ona isu so ya doctor tua ya mesel ma manu le au vala aulia ma e foi lo fai malanga to one that of Messina Festival tauli masani la tauli Messina wa be masani ale te wila be ona yai a ole Messina Festival le nato sanga be ona Silvia dat o tunu o lo fa nga solo terminate lo ilunga o benga te fa ilangi live stream lunga le Government of Samoa official page as well as NUS TV TV1 Samoa o tau tua uma na ma au nanga na a si o tatu o tunu o o lo o ta pisa ilunga o benga te fa ilangi ya wafo i fa moe moe pe ona yai ya le tato festival of fanga solo ya aule nei lama fiafi tamu fayatu le tato so inga ya male fionga ya le fionga ile te fono ya ole fitalenga ya le sa wa fo tato so inga le nei fiafi se adu tato pisin ya Sarah Jane Auva to lo wea Samoa le tunu pele fio mai ya matala mai au

0: Nasi Samoa, mai le faunga ngana. Nisi o fatunga mwa fo ili fafifinga, ma malu le tatu utunu. Ia o fenga I mfea o mga aluenga, e mese foi, ia fua fuanga ile nei foi, ia fie fi. A o le tatu porkalame pe o na fai lo atu, lea ua tatala le tatu laina le telefoni, over se lau, o lima tolu tasi. Ia wa foi moli alofa, alofa anga mamoli. Ia wa foi le sao tama, o le atatu alo atu e fa manatu ile aso sanga fua nei. Ia le ua, se me le tatu vala au, malo se fua manuia tina.
1: Ia mālo fōi pāwhakai tēle la mōri talia mai o le wala au.
0: Ia whaina.
1: O lo whaanga un whaamanuianga i mōmōri atu le sunga atu inga. Ia wha mālo pēteru. Ia e maise si au e kāle sia atu o marawa. Te e whakasa sa moa i Nisila. I hente sen i sunga ia o au. Ia e maise fōi a fionga ti a kono. E mōri atua lo whaanga mō o tau umara wa whaamanu ia tuaile a sa tamaha. E ai mai se se unu pele o a maile ia leipata. Tamaha umara wa mōri atua lo whaanga mō o tau uma. Se unu ufo yo fusi ano a maa. Ia o lo whaanga mō whaamanu ia ngā mōri a sa tamaha. Ai mai se se o wāinga sa ai mali o taa. Ai ngō se utina se utina. Ia sa wai masanu ui tuai. Ya maile ya o ai nga o marawa falo longo mai nei tula ta mama tua ta ma feu lolo ya e mo se fu ta mala ai e mo mo liga tu fa manianga mo la su ta mamo o to u malawa ya manu ye tele te alo atu le su ta ma o lo fa anga na fa manianga mo li atu ya tu nina ya manu ye tele la vale su ta ma fa fa tele tele yo mai lo wala au ai a manuia tele ngā luenga nei po alo whātu.
0: Whāwhitai tina. Ia, whāwhitai mo le wala au mai. Ia, manuia fōi tā penanga wāla sau tamai le nei fōi vai aso.
1: Tai lava.
0: Ia, soi fua, soi fua. Talo fōi tātu wala au. Ia, wha maru nua tu. Ia, o leu tala tatu telefoni, pe o nao wha i loa o Varselau, o lima tolu tasi, o Varselau, o lima tolu tasi, ia o lewa noa e mamuli e fo i alo whaanga a wale alo ato le tatu o tunu ui nei New Sila. Ia, mana tua fo i o leu wa mai ala sao ta mai Samoa, ia mo i tatu i New Sila nei ma Australia, ia o le alo ato wale wha mana tuino la sao ta ma, i le wha i unga o le nei vai aso, ia pe o na wha fong fonga mai moli anga mamuli, alo wha anga mamuli fo i o le tina ia ato nina, ia alo wha ngie le tua ta penanga wha i unga o le nei vai aso. I le ta hua o ta ma. Ta ungo ta mā, tono o ahinga e kālesia, nuu mā lalafanga. Ia maise fo isi o tātu wa tunu pele o Samoa. Ia o poutu toa lava a wāle teita ina o ahinga. Ia wā se manuia au iluma. Ia mana tua e foi ta mā, tula toa o lea tunu, taitai o lea tunu, taitai o e kālesia. Ia e maise fo ito tono ahinga taitasi. Ia maua se aso sao ta mā fia fia male manuia. Ia tā pena penanga uma wā o teiloa. Po le a le teilo o tā penanga e tā walunga e le tōna. O te kama mā ngā i alenga e manoni e le aso sā. La sāo tamā e a pe ama mafa tā penanga o tōna. Uma fa mga lia e le aso sā. Ia ai a o tu loa e la a fatino le tōna i e tau tō mai o le laisa ma le lengi. O kā. Ke ofo. Ke o fōa, ia tina ma le whanau, io e. A mata mai ali tai au, ta penga li puti e fōi lea, ia po se bacon and egg, a wha moa ma le whalawa, ia a ngai e kulole le ouri, ia a uange e misin me a ngoma le lu au. Pese lea, ia wolo fatuai, mota ma u malawa,

akau kalal ko ine rang pa au ko ni a bu ko yo lem mo foin cha o ko ingal le am le le am e ka u ar ko ni a ngai

0: Tantau. Ole, ole karoko kane le ale. Ale bu bu mari sa sa mari lang me nga.
1: Ia, say the volume.
0: Ie. Lai.
1: Mang kuor ka sanga wala ka nga. Ni kaya woli lui.
2: Ol va lui va.
1: Oi. Oi me pusu mo mo di lui.
2: Ol ni vol au so vol di.
1: Oi.
2: Na wal sanga.
1: Ni ai.
2: Thank you.

0: Yo roast dinner a lama partly ma no so fu manuia la o pepe yo ari tinonga ri sale sua o filo ma ta fu fa ma toa inu o fu fa lo o ile fola Le vora e bolis ko nga fu
1: Ona e la u tu apa le ku u pa ka di mai. Polo ka ku na ale na mo mo ye ni lo ngai mo.
0: Ma fa u ko e mata.
1: Mo ye ka di. Na ka le mo ye ka di fa pe o le fu nga
0: fa lo.
1: Ka ma ngai polo ka lu ngai le ka u pa lo boi.
0: Ba lo.

0: Ah, leo. Mai fui de fa mamra mamba yo le. Or filo, ware sa utari stabari yo le or filo le or fungara le lu kon fa mtala mes. Or filo ku pu mon maka ele ele. Or filo tu pu mon maka ele ele, ah. Sa ale ti ti maka ele ele akere lo filo lo, ah. E ila si si si ngope akere ko ro filo.
1: O filoa, ah. O ele ko nga filoa, foi le pe mula ni umi ya le mutu. Ma e ka o le, ni se ni ku lo a po le, a fa fa lo.
0: Ore ya le mkwa ka ua i fa le aka ri ya le,
1: ah. Yo, wa filoa wa. O fai la upu na le ya wa. Pe ho le le wa mafia fia ko e. Wa malo wa ku
0: firora nga le ku lo ma tang firora nga le le ka u lo ku mafia a
1: ya pole mafi mafi vole la u mafi mafi po e pa e e ko nga firota un ke ke e le ko na le ka u mo ke le te le a ya u le mo ku te o ko ta mo ku ko
0: Se vidi me io PV pe bon cucina.
1: Ole. Ole fa più che non ne era un ma come.
0: I
1: cazzo di un che se a me poi la vi lo e fa tu e come il capo con di Luma. E in questo momento mi è morire se a un mio capo un coma. E buona, lei il pedere un po' qua, e se ne manda io, devi fare tutto lei.
0: Ciao.
1: E lui era un cacco di dopo, il tuo figlio, e ha come il cacco di anno, e lo fa
0: tutto.
1: E te io, a un mani, hanno preso le loco, le hanno buoni, o disco, che gli mascano fa le unali. Ma no, ma lo mo fa tua.
0: Dai, dai, ma lo. Ya se ka u ole ol maka ele ele i kopi ko.
1: Ka si na i. Na nai du ma si ko na pate ya.
0: Ya. Ya fa fun mai pate.
1: Ya. Ya. Kon sai mai na ma u ko si da se ku la ko o ki. Ai. Ka ko mai le maka ele. Kasi ni ni ya ma ko a ya ya la u ma ka bo ni le le ba te ka ni ko mo ki le ma ka lo ba. Ai na ka ya ma ko. Ke ni ka wa mi le ta mi le lo ko po. Ma ka ya ki mo le mu be ba se to lo ko bo. Ke a ma ka kwa yi bo le ni na. Ya la na la ma le ya pa ko ki po pa pa. Ya po le mo. Ya po le ana mi te mi ma u. Ole mabe ole ole ole ole na lata yo mabe ole ele pa pala ki yo na ka yo yo mo sauga ile pula na na mabe ele ya ele ni ti mabe ele u ka da po oi bo o pe yo lo lo pili ma nga ile mabe na ko ko ya a o ka bo ole ni ko na ka u pa pe na ma ko na bo ni ni ko ai ko na mo ko nga ile mabe ele ya Ali boni boa. Yo, sai ele tudo, mas tá o tá o ali no puto no lomo. Ya, sei ele.
0: Vai vai ele, mas ele refira pro vai vai ele, mas ele ele ngai ngai siuseng. Da yukai. Siuseng.
1: Ya. Oi oi. Le ka ai ele vai.
0: Eile maanga e Eile maanga i ngai si usenga e ole maka ele ele a kusea lae vai lu ole le maka ele ele kere i kau i le maanga
1: Iere no e mamau maa kome se usenga e
0: usenga
1: e usenga
0: e Koi kua i ala ufisiri langa
1: Ai ai ai ese en ente la ne va van la cau o la tuma ma tu te ai ese me ke ala na e bone en te po mi kala ku po mi kala te pa lo ngo yan
0: o kala ku
1: o
0: ya se ifa fisili le o le fisili mai ya la upepe o ai la ukirikiti le champini tamusanga nei kama tuina o le mesina Baba mo ya zuru siri me ala pepe yana tinonga o ai le au kikiti le ana champini nei ile famna tuina o le mesina
1: e ile au kikiti le ngai le mokele ke la fai ni o kontam e tapu ba ai ya yo wa kupulanga ma le fia la le pangam ma wa le mena du tiki ke le a pa ga sa bo ile le u ma ye ro e ke nya ye ne ni ma pa bon ma ko au le ma bo ye le ka bi pro le ba ah le nya o ke tiki le ke le se ri ke sa mo ma le pa le ke le nya ma lo le ai ke u le ko le mo ki
0: Papilo Polisi kau sangat samping ye, fuh le awa. Lewat way pu awa ngalui, awa lingol le awa. Ia macam sangat samping ye le awa mata.
1: Ya, ada kele poliki, ada kele pengkalan lebay ya. Lelaki dia pun dia tak pernah bayar le pulu kata. Ya, dia lupa sini.
0: Lupa sini, baru sah samping fuh. Ia siapa kami?
1: Ya.
0: Ia malah awa le, malah awa fay yasuk. Foi isso que eu tô amo ninguém e filha disso que
1: eu
0: já. Catalofa chat falou. Catalofa. Catalofa. Catalofa. Catalofa.
1: Catalofa.
0: Sou fumando ia tamar.
1: Eu
0: vou orar com ela, Catalofa. Você vai sair. Ou seja, me patia se isso não vai ia. Se vai o Pepe.
1: Ya ide wo la pulu wa ie fai wo fi ai ka kala go.
0: Ya ona fi wa la pepe ne sa fai benan fi di rumore. Facebook ya re wo vil mai fa tai. Wa ore ora fa or fi loa o ile ayo. Le ro fi dia to ma ya la pepe po ile o kiki ti re champini mai ne ide. Ah, tam sanga le fai ne ya.
1: Sanga le fai ya le ira su ga fu si kiki ki ya le tu pa o tama.
0: Oh. Ia orang le lara leng fail di samping ia suka samping ia macam mak orang kira di lorak orang ia woi tahu no ia pati ya
1: ya boleh ngor ili alang aku tu famong ngana samua suape umoe le ufu
0: tu alpai pai
1: ii
0: Ya, oleh oleh sini orang ada fung, oleh ufu. Oleh ufu lah,
1: Sorry,
0: bang, ayah ada fung, fesili sorry. Oleh ufu tu alpai.
1: Ini ni luka memaku, apa macam?
0: Ii.
1: Nama aku ke mengaku ingin ini.
0: Ii.
1: Aku kira aku kau kan kau fai mang ayah. Ya, ya, ya, yang aku bilang sama kami mentau lenti, lenti.
0: Ii.
1: Mana ni? Ah, palo mo ay mo, wala kini le palo la ubale ni mo, don.
0: Le yo le, ore nga upusa o upula, ure ure muanga na, ire siya nga ure muanga na dup.
1: Se yo le naka gay do, ale
0: ufi to alpay pay. Mangkua la mela na ufeko yang avili, mo yopi vi, mo uwe mo buara, mo kusi opi vi, yere, le upule. Mangkua le upule le fama iya, iya fa, Ya OPV or kaingam ore ore ia le ferong kaingam bo moe. Ya. Ya la ko mang ku ngeng usa ngwa ma ia ko fa ma ku mel ka ma ya patele ia lu. Ai lu ka ko ngwa ngar upo ai fa OPV le fa me disipo. Mo ri ai ferong kaingam bo moe ai. Ai ku sa lu ngar ka moe le futo al pai pai. Wa ai le ba ai. Ai
1: se
0: na mo. Ma i ko le pe ku sa afunga e pui pui ai ngam bo ale le pore waro.
1: ele peina o ngai o kama ma koi e fa mu na ma ji ko ina le no malanga pili e o mo sa o i du malanga le le pa pe ka ka mo te kuji te pa ka mo pa va
0: kala ngoa ma me la soi fu ya
1: kala ngoa sa fu sa fu sa kuso lo kala longa pe o o lai lai sa o ga de por kala me Oh, well, I'm like, yeah, yeah, you know, if I boil a wee up in here, that's how we know.
0: But I don't want to follow. Oh, you're so full of weird. Futana.
2: I love to say, Kua.
1: Oka, oka.
0: Yeah, but we are a sucker, man. Give a yes.
1: You're it. Wow. Oh, my God, Kua, my God. Thank you. Nga ni de pala ngor ka kafa ngo ka a
0: i sa o
1: ya ala nga mai
0: i
1: pa pe ro ya ku mo nga nga pa lo alo ba ku la tunga ka ka i ya ni ya botanga pa lo ni se ku ni mo le la ni ma botanga
2: oi ke ba ko
1: i oi ai ko le nade e ka usao le le ye pa mo nga ya ki oi kala ngoa ko boi e la ko ke mala mala mai a e sa boi ni na boi a e sa we au mai po le ase a ko e kala ma a e le a pavukai ni ka fia fia le mea fia fi ka ma
0: ka stai ore ore la fio e fo tanga mala mala mai ili maka ili ili ili ili ili
1: ili
2: O ia na na kai pare ni le alogo
0: e
2: e e dele mo wai ki no ia va pe na foi la de mele o de pua ma lo kai na mu a u ma lo mo pua o ka lai a le a u ma lo ka lai ia na na lo ro le de na lo la na e va foi de pua sa bo po ro na lo na se pa O le faso lo mana le pua le kau.
0: Ii. Yo paula ngan belu, na paula ngan belu usui yasungi wa le ngofa kungil ko ingo paki. O le wo usui ni me engase ir ngalu.
2: O le kapo ngase.
0: O le wo ngase inga kayo o fe o kuma o mokuma. Patarofa chatwarau. Oh ya, saya rumai.
1: Angafunai kuang mili mili le, uang asli pau dengan doa.
0: Eh,
1: angai saya ngomu, oi, tapi ya, ke kau mampu pau dia, kau mahu liu mili ngasli pau, uang asli mili ngalor kau ngam, walangai tapi ngam.
2: Emang, tak ada tinggal ngalor leh. Ya.
0: Leo Pepe, ole sau tani pasalo por tani lo ofisiri o Rose Tina a la ma pati ole fetu wao mai tia vea.
3: Oh,
0: son pingi lau kia vea. Caro, me si hay fácil.
3: La policía huye con la cultura. Ya, acá, ya, pues, cubri, ya, pues, magua, voy,
4: Maka maka ku ye ni ki deng fo ye
1: Se unha coa cau dia mai me coa na paque, vanga nele fai moia ca co o lu kele. Ya, or kama e mo ia hasta o cu le polo, yo no ai ca sau sa o lu mo o lo, na foi si le pie co. O que va o lele na mea o saca ca o ai la popo o lu paque ia. Te va na o te. Ya, ai de le ia na ca ca. E alo mua e lua e tiwi se oa i lalo a lai lua le polo e pau a eloi lalo pau batu batu le polo
0: Ovo me ven la kini
1: Ma o tener me gari
2: Ante ka lai gale au
0: I
2: Me ale a pake un kere e ka ule pake pungi ono
0: I
1: Ea, ea
2: Pero casi nadie con cámara.
0: Y.
1: ¿Qué es el puguio?
2: Está el paquete por puguio.
0: Y.
2: O le que a la mala de cámara te hace ir de leído. O le subo el agua al
0: paquete.
1: Pues sí, ya me da.
2: Hay fuego de agua al
0: paquete.
2: O hay moya.
1: Ia de kele foi o kula fongo o le kamano ke tiki. Ia o paua le kula fongo ke kaku un kaku a maka moi ai. O le mulumu. Ia a anu lua o sau e mele mele a o lo uka ma mulu le pake. Ia a kongo e se kula fongo mo le soi fua malo lo inga walang a kau le le pake o ka kalafa e mok baka ki inga inga pa te pake pake ma mulu. E o niti ngā meo o kako vai ngai ngai wā lako rika ngāka whamai o so vai rua i lunga ai amore pake le kua i
0: lana.
1: O nea kuna kuna pongo. E nea ka kaunga whao ngā ngai pule ngir kanka ia i lalu i lunga. Ai ia peiranga sa ua ia fuatang. O nesi kuna pongo leo lo kā kā volele a keua lele leile pālingi o ka vai kua kumu lalo O le pala pala e leo si
0: maa.
1: E o le kula fongo fa penga teer ka hankaru.
0: E o le si foi kula fongo o le aua ki pa u lalo pake pia e runga o le marae. E a mo ai kemi uma.
1: E a mo ai kemi uma.
0: E ka mo ai kule ai ai aua ki pa u lalo pake.
1: E chao yo o ka se foi na ka foi o kelo kula fongo.
0: Kusa e ira au kiri kiki maa ngai yang sa aungi e au le kamisanga reskausang. Ma ngai or kar ku aga ka mar ke amar ka ka ai ke le ko kan pe ku la fon ku ku ki umor a pe ku la fon ga ro so ai lu ga la la ku ala ai lu ga ele ma sa ki ro so va e lu e lu ga e o le si me o le o la lae aluare si sauli karespiko ala woku ulale pakea disi kamare asule ia kero ia kasi pe o kene kene kwaka un pekula fogoro lo kwaka un peke
1: lesi me mawa eure ngei ka alonga a o munga ma ma poi nga poi o kutanga ma le fongaro o ganka polo mo mau kusa ha ufika guard ha ga bolo ma mago ma la tu ma mai a le ha la ga le ha no la ka ilunga pe te se la bo un ni mo mi mo e pe i vo ne le nga e lo ai le ma ka di e le va ai a wa le va ai fu e la sa u la no le polo pe so so ku pe so so lu ma ha ya a o ai va ai le le mai ya ka ka ai e bi ko a so le Olha o que eu faço no pé, é o catá, lua e é catá, é o catá lili, ao bom é lili com o cacá. A minha tapo ia mais coisa, ele pé, ele faz pai do ano, ela é ele de cacá, a papai. É o minha na cura, por exemplo, faço logo, faço aqui, a zona ele, ele é malo, não, mãe.
0: Tchau, lhe, tchau, lhe. Ah, olha, olha, olha, olha.
1: Ah,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no,
0: no, no,
2: no, Acabo, vou aqui fazer lá. Ok, ok. Aí se acha que o Lua pegar para cá, o Marcelão da cá.
0: Sul.
1: Uou, uou, uou.
2: Ah, é Macauquia. Carlos, eu
1: aí faço. Família, olha aí, Tom.
2: Olha aí, Carlos, eu aí faço. Ele é lá, Lua. É vivo, se for o Marcelo. So lele, yeah, yes, the best way. So I oilei na se pulu fape, se pulu fape, oi se pulu lope, se pulu lo ai. Yeah, o vai na lá e buri buri gara que foi caro, se pulu le libo se pulu fikule. So lele na miki le libo se pulu fik. La cuerpe
0: casi.
2: Agua magua ahí. Le diga la gala, gala. Es un que moquigua la. A ver, casi de agua, no fue. Le fue. Le dice, va, que le hizo una cosa malo, me dice siempre. Ah, es moquigua, dice mi mamá, la gana. Solo se coca, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae,
1: cae, cae,
2: cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, Oko ya e mai kalo ma oko na nanga mai na ui kalo.
1: Kalo leyo.
2: Ye wa ma kwa kalo ma gen kape kule. Be ni me ma wa. A ola ki pala ge ma wa kupe. Ma wa lu ma ka. Ya la fa ya ki pala. A oko la nanga ma mai me si ka ma me kwa i buya sa wa pe na kalo ma i fa geile. Ke kina oka. Kau kira ke palo gua wo ai ko so ga ba ya pa pigi
1: ah pa ngale me wa to mong ye ile e ta gua na fo kan e le je de ye ile ko la la mo yo ka ku ka lo ma ma me fa pigi fa ai do ma ye ile ko fa ali ma so me su ma le ku ye le fa nga ma no fo ma te ka E kaka wanga ni le ingi komiki faa poe. E leo ni komiki faa poe o ka alonga o au. Ho lele a o la kei o le komiki o mingi o ka alonga e ile. E mi tala ki kiki. Kama ni a sa o le lengi faa i unga. Ia mi a faa tenga wa le melenga e. E mi neti ke le ile le a tu unga. Ma le o pongi o me fai ele malo unga e. E se foi na kua ku le au komiki. Ia e se foi na la kou fai ua fai ma me fa penga. E e le kari kou ua honga le. A le le ianga fa afoe le komiki. Ka alunga ngai ma fia fia uma iai ala la fanga mangu e wakua la kou. Wana ngan kou kelo. o usa moa ya te fora lo sia ko au le puti mai go ba uma au ye le uso au ye no te kele likire anu mo le leifa i longa ya mi te fuel pa ku te ingo o au ki ki ki e o ku fa kasi ona mo ku ku mo ku mo amo ko fo ya ta mo le ko na fo ya le ha
2: opa mo ka ki ya ma ko mo una sa fa wan ma ko mo la
0: ile ko mo
2: ya
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: ya,
1: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: But I don't know if I just have to
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello. Hello.
0: Hello.
4: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
4: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Yeah, but,
0: Pe ar faka si uma me uma.
1: Amos. Wakape ko pelo ya. Lazo koma inte me ke fai malanga yaile, fai war ba yaso mar ta ko waso lo lo mai.
3: Dia, ye dia se de. Oh, bagu ya ba ko ngai kala skeke. Uso.
1: Maka upia le lunga le yano e fa onga komo ya le menenga ya ko ta ke ya.
3: Okay.

0: e ol na tatu
1: oh god
2: can you see 531
3: pi
1: o si
0: tono ma
1: buri o te lenga buri manga o mai ia ia e ti uso foi por kamalia
0: e
1: Tu dile fali ali kaita le fakuma le ali le fe mai e sa ola ki ai nga o sai sai ki el ponsa o se foi u pu e se le man ai o longa longa o le foi no le fa u pu ne le pese ya wala e ya ya ka ko nga nga o sai sai ki el ponsa ka ko kupa
0: Ya nga fura le soka mala ko ale ko se sai kia. Ora kili ni sai sai.
1: Ele ni le pa u ona le testo la ma este de wi nga o por so so ku fo ya le sunga le ni fai fe au. E fa o la ya nga nga o sai sai kia le po sa. E ona me o ka o kai le me o le nga nga po mi sa le ye ka ko ku.
3: Ele aí não mora mau aku é por ele tranca e ele não faz tadia o alanga é
4: está ali traída ali ó olha que ele é o pobre sabe meu ele por ele o mole é ninguém mas meu ele olha aí só o aqui dele que ele é o pobre tá ah o meu é o pobre por favor
0: Olar men kupu kumava.
4: Pa pa ina buar kumava, ane ngau magay.
0: Oi. Hey, a little rina.
4: Tata. Kene, no,
2: kena
4: po ina. Kena po ina.
1: Ya pe yang ka ko kala mo ai dia makanga ki wa lafi wa lafi si si wo kala
2: mo wo wo wa kuyara kuyara
1: sta o fio anga tu le ni fa mo mo wa uma ku e wa keling ta ta ku le am kango le suing o ka ko ke wila fo ya mo ka ko mesina ole ole mesina lana ma wa ye e oi to se fa na kama ku kiki me va pena ar va chiri fuata
4: ya
1: ya na sola ma si un lai ele ma ma por kaula nga o pio kwa mu
4: oi no ngi na bol di do vida
1: e
4: wale
1: ele ya ve
4: a va poi duba ole o ke el pogi mal di do vida Pero voy a comprar si malo si quiere o a un a un alo ni lo vi le pedazo un malo no sé oh no eh
0: no vengo fa fifi era un vanga si o vamos y cua
4: o le cala o le hace siga le go pou de way again ta ko ke
0: vida ya charao
4: ale la malo mange ola ko nga de ola ko ka la ge de be
0: uzo record foura
5: o mo action na ya ala va pea la ka ku la pese de ke mau o ke mo le ko lo fa ala ngala ko ah so ela ngai ku ko ngi fo ngai ku ka ko ai nga ngai ku vai ka kula wala ba forka ko e ba lungol fonga le ka ko palasi sa o lungol sami o lungol sami mela e ka ba fango ha vai ka ko maria mai ke fiki mai da ka ora sku
6: ma ke ha ko mul pola ka ya o no de
5: ya ya ta ka pa ko pese le ale le ku nga va ko pa wa o mul pola la ingal kai Sameta to fainga me le tailena o pa alfana o

0: ele bawa la yu ko te ugo apa o ka de ai ke be ra o la udi la
1: ele ke bawa ya ya o bawa di em e ser mo fa so rongo ku la lu ah ya ya fa so rongo la lu ore ah ele fa so lo la kiki no ore du ai de yo du ore
2: Ya mo ko ke minga la salu lo ko anga ka yo ngui.
1: Ya.
2: Ya. Ka no al ke minga ro ke minga su ai ma au papa o ya.
1: Ke mi na ko ye.
3: Ama ye ke ta ngo ye bambu. Eh, sa mga ngayon mo, isang wanga na nga, nila ang inumik kong isang wanga. Mama, iya, ene iloloa ina, di ba?
2: Dako, abiyang nga rey ula, iya na uli, iya na uli, iya na uli, iya na uli, iya na fiyo ya na upepe, iya ako, iya ako, iya ako, iya ako, iya ako,
3: iya ako, iya
2: ako, iya ako, iya ako, iya ako, iya ako, iya ako,
3: Ofe fo ilim ne api ono skoi. E mo ya e ka wiga makala yo nga tami.
2: E
3: na chi pu pu pu kana.
2: E sa.
3: E mo ya or tami ele kwa ele ai si tu ale un kwa ke fa ya kulo o me pule ai ai mai mai pa mai do.
2: E
3: o le boya nga me ya.
2: E sa.
3: Ta o le ya. Ai ka ko ku wa ku kala fa kai o tio ana mo. E tina o ine au i ai le malosi o pūrenga pui ahu, kai o le whakai ngō lau kala. Ne o ai ai ai sa whakai e le tia mi hoa. Ai se a, na ngona kou ngā kai swale. E mō hoi e, tā ngoka e nā kou, e ma pūre e nā kou, e wa ai mō me te nā. Kū mai lo i, e o ka whaalongo ai nisi whai mai e, o le kaukai le o le vasa. Ia, e whai mai ni ti, o fwoi api o anga e, o māsangi ni, i asto lo lo wā, ma wha anga kama sa pene.
2: I.
3: A wā, o ngopo ngopo si a mākongu. Ma kira kira le me o le mau ke whai a ia so uma o le stoi fuanga o le o ni o ngā sami ia.
2: I.
3: Ia, o le zini nga mea, mō le sura fia, o tako mafkanga ma le whaapong mai tāmoa. Koi tiki le ite mea ole o ngā sami le pa ia koele ku ngā waanga i pare ula se ia kingi i le kāulanga ia pia. E le ua umanga wha ai ngoa e sia mako voi ku mā lo.
2: I, sa osu.
3: E kake ke i awa pe ka pōke ku wha ngoka i ole pinge.
2: I.
3: O sa e ka ule ngā o ngā sami ole pinge.
2: I.
3: E pe ta pia e ko. Ka ku ngoi wha ngoka i o yuku mā waaba. O o le nai ku, le yuku lango ngā. Ya, ole aka ku ave le fanga ia ina le kafanga ina le muli ngu le monga sau sau nga ia ina. Pini papim pe nga ia wino, mene uuma pe oga pese. I ole la e soli a si mako ngu le kapinga le ia so uuma male, male, male, iyo. Ya, ua, ua ku gei la ba. Ia ia i kaino le kau, la ua pa pea ua ma kani kau tai le lolo wama. Ia ua kako ba ia ua ku ua e ea tonga. Ia kau tau pau la kiki a. Ia ea komu foi e, o le kau kai maka pala ia i loa i ngasu. Ia ia ia ne foi kau nga e se foi le kai me ka makani mai ia ia. Ia nga kai fale o ngā i munga ia i mako uma e pe le kau lia wangan. Ia nga na, ia ua wha alongo na, whas kai fwoi le pionga le ni pāre mi ei tea. Ia ua lua e mi dionga na, ia mai au popo ni pāi donga le mani pāro ana.
0: E bupe.
3: Oh, ma, Ia, wa koe au mai ai taimi o si si ngā tua ma kaimi o aso pape ngai nebo tū mai ai me te wina i runga i ngā hōu.
2: Ei.
3: Ma tāko ke whāwha kai ama o ri ori le whai ngā mālo i e fua fuanga mi whāwha kaunga pēunga kina mione a hu le kelo. E fui o mā kāanga ma me ua kalange i le whā moe moe le. Ia, tāu whā pēpoi ai ene o i eia le tunga le. A ia, ya pongo pongo ya fotanga be ya kita mo wala nga kasi le mano falo lo mio le song ma ko ya ta mo le ta mo mo si nga ko fotanga eh ma lo ba mai le ga mai ta ba
0: ba punga nga ya be le ka ba mai le mo ba se le kya pye
3: wo ai ka fonga
2: eh e ma ya va ki binga ra ma fang fang a e ma lu a
3: a o we e le o le mona nga nga rengo ba be sa u po tanga
2: e
0: o
3: alo bo mo yo wa vai vai fo i le ka ma o ai nga nga le le wa ya o ki le ku o ki mo le ya ta o pai
2: e
3: o
0: Ah, agar pale ro kaya loka ban ka male ya odor kala ro bar ka wale pa ko ya ko pa pa pi pe a
3: mangi
0: ya la la ni be ko ya se tie le si kena ke wa ga ba wa ye o pe ba ko e o ko ga ke do ko pa na se o na sta e ko wa ni se sa de u ba u mo me ga ma ku se sa e ko ku pa wa ya la ko pe a o ya pa pe ga
2: alo
0: le pe na ga e se ke ro ko
2: Ari votanga.
0: Oi.
2: Ke u ka kushe ki e ire skaringa le au fu ire me o ke lu fa la velenga ni sa.
3: Va pe o ko va se le kana le ku
2: bande. Ala uai lo inga sola mai u ka umoa. Hello.
3: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Well, thing is, what he got? That was so cool. Yellow,
2: yeah,
3: apio ko ringa ye de de ke ko ye or ko ko pula nga ide pa yo le ka ka le ka le ko a o ta po ina ya ku ma lo ma ya ka ai ka i va tu le e le se ta po ina ru ka ka po ina le ka po ina ba u ma u ma ma o ko ko le apio nga ki ya ka ka le ba pa lo lo ka u i fo i pula ma ko u ya ko pa wa ka lo nga ta po ma pa ni ya kau foi na fua wa na ya ne o kapu a fangua o nga tam ole a foi le a kamai o le kau pai o pai a ngou pai a ngou vua kanga ma ma kai kai o tol kalame ma ta kou mau kanga a eru e ke fie pa ngoka pe de a eru e ke fola ulau a me oe i ki e teki ole ole hoi ngu e sa uele e vale ngam ue e e yei a pa ai longa ma tu e pa mau ole tami e le ole maa longa la ko fai nga fai a e e le ku maa longa e ima si e ma kou hoi ngu la i e pa ai longa i le o nga tami ku ka e e tingi ka tingi e e koi nga me hole le a ka kou e ke se wa ye ni nga nga le an
2: te fa i lo a
3: yo e te fa i lo e na fin ye fa ku ma wa nga o pa pa u ya ma lo lo ko ya ma le me pe fo ri nga e so ne le ya e ye le ya nga ka a ye va le nga o mu hu ma o nga le ma ko u wa va ye le ke ni le le ni le le la u fa ka la ku fa fo nga nga ne ye Ole me kaule, ole voi. Ole makai kalima. E saa nua iale nga ia nga o makua iale ia nga o nga vanga. E te kai o master talonga i o mako. Ike ua, ene ne ua, ua o ai lunga koe koe kaumfai koe o ne i aso ia ele kaum koe tape nga kako wole kulanga le ukako ia ilu. Ngā le lukea no whangi o le kungu e kaunga awe fwoi se wha mua i a wha aspo mi a kua le ngā kai whale e awa le kau pai mai ange i me o kau liu mai mi si ma. Ele o koe, ele o re kara le leile me le kau ki ele o koe tawa, ele o koe tawa ngani fwoi fwoi tina kau palu e kau wha e a ve se ai se pale como se si mai lu o le chamo le chamo le fo en po po nga nga na se o ai papel
2: e no mai tama
0: ole le mele o ko pu la ka le po i le por coro cabou
2: oi o
0: wa wa ga re ga pa si ba ku
2: ah
0: Ola upan kongu karga. Dekat kilo-kilo le anu le. Poi spuk oi poi la apa-apa le a. Arkin kongir maju. Ape ola upan kongu apa. Ola kupunaga ga lo.
2: Iya.
0: Ola kuinga. Bea ua. Ola bea poi le ola ufakai ka ima yai.
2: Iya.
0: Ku ola upan kongu a baik-baiki fa a kupunaga e. Ufakai ka. Iya banga kuala. Aki le pino le vale al dijo vida. Ta kuru e le va o le a i le fos pum. E boi ka ku pa i le fue la upapa.
2: E.
0: A le kuru e le fos pum.
2: Kuru e leo leo.
0: Le va o leo leo le kubua. E a bailan pa la aie leo leo. Le o kuru e kuru e koe alo e fue la upapa. Wala ko mau ki o la kene pai.
2: O i rei fa ngafo se pungi i rei ko ngore. Ha? I rei fa ngafo se pungi i ko ngore fai ngai.
0: Le ai.
2: Oh.
0: Al fue la papa.
2: Oh.
0: Al fue la agua o kene ingola i epe sa kaga al pungi pe le ai. A al kala ai al ko uga le o le o le.
2: Nesina.
0: Al me tita e fa ngar fue la papa.
2: I sa ua eres me singa al fue se pungi. Ah.
0: Al me fue la nga marke umair koke. E koe sona po i mana po.
2: La, ma kere fongi ya.
0: Ya, awa ngalo ya la, kou le upu le ngafai e. E le bing ka. Pa, dai u ku lua. Ku far po la au. Ku lua le koe fongi.
2: So, ko sanga fou wala.
0: Ya le ufai e le upu.
2: E.
0: Si, ngau, i le keu ila.
2: E.
0: Ya, por ku po kasi kau tau po.
2: E. Kalela uka umur kau sang.
0: Bolong kau wiga. Ini ipa kabala di kabolong kau bolong kau. Ika pegang al kabal ya.
3: Tahu ni lah.
0: Ya ba, buah buah ini alba mana lu? Oleh lambat bangap. Bolong wiga le ipa kabala le. le mi cabro no vai e da cu fai ile il poi la au e cu lu al posto
2: che la casa si algu un facila co va che la ngere coi ile coi se si va e mo
0: ai ai la o ca ti che le e co colo cabo o le o poi fa gar per wa sta fa sta la poi la po poi la au
2: oh
0: o longa uiga la wala co va la che ma foi ca va ira la co Ah, le la usa u. Wale wale mo sa u gi el lito bi. Ya. Mai ola oye ko wo ye la ka ba ba ya. Ole ker ko gi mo di to bi. Ya u si la ala ka ku. Ya. Ta ka pa ba ku ro ku ko ru ba le li ba wa ga le li ba ale ga o ko bo. Ta ko ya se ka ko ko ro ka ba. Logo wi na. A me a foi le bene ga fa ye le. Es que poker vai go ile foi na papa le to ile ile kuko ka
2: si
0: ya u faka kai u mai ka ya ba ale na u papa ta u ge ile le ba ale na ya le na u par pa u ba le go ya ta u pi ko lo mo no wa lo wa i
2: po ala ni wa e fiera ni malo e fiera ni kupo malo i i i va ingo
0: Ele ilo ala alberga.
3: Ha. Ele ilo foi, ele mo ki mo kom.
0: Ele mo ki mo kom. Ele mo ki mo kom. Ele mo ki mo kom. Ele
3: mo ki mo kom. Ele mo ki mo kom. Nga o kala sala kua ya de foi kai kai o de kai kai o ma no ba me fa pe o fa tu ko pe de kala no pa no wa ko i ko le ki go mi de un ai fa i do de ni ma le
2: na ai fa pe foi ai a pe ai ro wo lingi ni ku pe ve ai an alfa fi kai ia o de o ka kua foi nga o ka kua foi nga mo ka ku wa
3: ele fa i fa de kai ma ele
2: Ele vai ele falar, olha mano, dinheiro mal lá. Eu vou me falar, não ir cá, eu cusar cá, foi ele vai ter inteiro.
3: Já que se ele fia, ele disse que o tinha, ele tá ia mais lá e foi sem foi para o fone ele.
2: Eu vou dar para ele. Eu ainda que eu falo, eu vou ir, já o bafe, mas eu nunca. Kan kai sa o mai ir kus va.
3: Ole, awa go me fa mai de me o so ia, e o so ia wara ga ja va ka poro ka le anga ta kunta. Ele aí o cara ca que co é o meu tu me vai. E ele vai ter que cala pra ia e ganha com co e fa ver com gente que eu
2: Ai aro foi ku sape nga se ku sape nga fixe la ulimo suru afi ku akere wa la vanga price ah
0: ya
3: fixe suru ni mo ne ne ya ile ti mo ne ya
0: ah ah bebe ka pia le ku rai mai
2: eh
0: ole lu afi lu suru lu suru lu suru
3: ya
0: wa ole se va a le ku la gi le ile ka va ka ko va ka kai pat
2: eh
0: e pa kuala de ke le ku ko kasi e ku fae de pola af. Ai o pa de fae ma mango o leo leo. Le a ka balo a e posku. Ai sa ya ya. E de ya lue te sa ya ya. E ku fae de si e ku ruoi de. E de la o sau lo an sau barge. Ya. O e se lo
3: la. Ia lua whiri ngā lo mā lu.
0: Aorei, ilea, ilea,
3: uranga nea. Ko wha mātie, kua kanga mā. Mā, e kake ia e mosi e langa e re ko soa kua e langa la ingoa ngā pua la an. Ae, wā, wā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, mā, e wala nga o le o le kene ni o le kamu a fan ka kala no ta ko ko o le o fan kala mai e ka ko kala no pa ya ko po ya o lua e la ya mai me le si lua milion e komiti fa po e la fa po po lua le malo o nga ua e ten puno ka este o le va ama le kene ni mua ai
2: o yana e fa ir ko ngu ure malo ara ma ua le fa milion ar ku ku malo ako Judith Ainu, Maro, Rolf Stenner, Alan Bardley.
3: Ini misi lu kumaro.
2: Fai pese bea, fai kou sekala sa ora wakala emu wa auranga ni se roku ya, yuke la kulei ya fai se roku lofat.
3: Odeana poli nga patai.
2: Auranga ni se roku, loku emu ke lulei ya fai se roku lofat.
3: Alanga, wale wanga mama suka marco ina nunga. Odeana mani laka piyo le ngay kama, kudu fa kuma mayo le pibu. Ai kake va ai ale uso ko ran ka vale aru le lo ya ina aso o kalomou le sto swaga o de lo le ima i taupo u ma wan melnga le ko le le o asti asti en fantama ya ai ele este me fai un pie ole o ke lo le pa mon ni ala ngale fa kasi mai po sa ko po kalamene fa
2: y a yo ese fue ya la ya me
3: cogió
2: de pista ya
3: O sea, que hay cabe si le muri, muri me y la chunga pasa.
2: Ey.
3: O que maca maca, o le hago que patea, o le que huila, o le hago a mí, o le hago que un café, o le hago a mí, o le que huila, o le hago a mí, o le hago a mí. Me chinga,
2: La la lo fingalo de mí. ¿Qué más hay?
3: Iva
2: Peyan kanga ruenga kinga mko mai kai. Or kimile o life e fa konsidi CEO ka. Or pusi oi kilo pusi o peyan CEO ke minga peyan la eta recta. Ore moto.
3: Ia ido.
2: Ia ruanga lau le a fuisanga fuisanga ite wati sio.
3: Peyan
2: kanga ruenga kinga mko mai kai sa. Or fam kalanga la fa pesa yo le la aurenga maka winger kimiore. Ofa marvaldia.
3: Kupu pia.
2: Ele ikikiro nga fianga vo ile fa.
3: Ah.
2: Ele nga ringa fa ingoa ile. pokalami pokalami sa fai mo e kau nga ia ile a fo ia ia se ia kupe mau are are ku uile e vai kai mi kongu anga a fai mi leo se te mo kai mi se mea penga pia e kau e fo fo ia nga ia mawangi ka ka fo ia fai malanga ku nga vai kai mi e fa pokalami la nga e fa pe fa kosi nga i
3: fa kosi e sa
2: ia le la wosu il mesin manga e fo mai fo ile ingua mesin na Kusara e maa, iara lewa, lewa, lewa, lewa poka lami te uira, a lewa, kusara lewa maa, iara lewa, waa maka, ika kala, ili, ili fitu wao, ia, ia kikiki. A kala lito rina, kungava. Ia waisi, waa kusa, o new records, o records, fau umange u lewa, lafa mau maui, lafa mau maungu, are kungu, are lewa, waa lewa fau fau ili poka lami. Alo tama.
3: E te mo ko era ku irunga o mare mo kara mo.
2: Tu kara mo te wila.
3: Ma lo lo ba, ma lo ma su. Ora u faro mo lo ngo i ai i le ma fu anga sa o al te wila. O kai ni o wa o ka u e ku ku ri ka pa wa ngo u sa mo nga ba kai. Ke pe ni nga fa i ro sa ma i te ya. Te kai e fasi si anga e nga i mo fai e o ta ko singa.
2: Ta ko singa kua ka mulanga.
3: Ta maka. Ia o le fata ua inga la i o le te uira. Pe o se o le si le funga la a le le nga ka i no kua inga la. Te o kai kua inga mao i ta te. Ia o le nga uri le po inga ia ma. Nga kua mo e vore o le mo so o inga kukuira. Ia. Ia, o le sila fesili, o le ngu farmo longo i ai. O le ngu fai ngua ngei la ma sili ngu i dio tu. A o le mea singa i e kalipo ngungo pa. O le mea singa pe e fasi na ponga i o tu pono. Ia, a te kira ia i le mea singa le ngu tu i ai, a fai e ka wanga warenka pikiro uma i kere hoi ka alwa. Fai ka wanga ai wa. Oni me singa ni kawanga ai. Ate me singa me awai e te o mune o koso nga mai. E ei o mea na o paro nga a koi o ale anga mui ai e e e e singa wai e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2: e
3: Mang,
2: ala au ikano mister ka kokung ure ye de fa punga le o vai kai mi yor kausa nga e al wo ila lor kupe maua a ale ku al ka kokung pe ida un fa ma ikira ya inga ia kau so so angi vo ile unga ye ile le la ngari ku pure ai ma fo fo ngi ma fa ilo le ele e ko inga ikire a e a kusara le mo me le fimo ya le pepe le kuai ele akori bangare ramang ya ke uya apa peore sa ora uai kau are ore iva fa ore iva ni ma ma kai de ere ir te uira jara le wo lus fu kau sanga ah
3: yo
2: lus kas ku sala apa pera le wo sui yo ma ye fu i ye lo ma vo ro ma ye fu i de sui ngo awa engal sui ala ore ngo a be ai de sa ma ka mai fu ah me fo ai sa ma ka mai sa fo i mo ko so nga mai me fa penga ila ila am kanga bingo e fu kanga ki am ole a ka ula fonga ole no fai fu ka ula fonga ke ila maka bingo ia fa ila ru ko fu fu la la manga ye fa fango i penga i o ke firo po fu se penga fu ka ula fonga ka usangi o ke fi ye mo pe ka si a pu e me ngi si ya ka ngi si ko e fa ba ngi
3: la sa o ku au ta ngolo ti nga e de pa fenga le ye na ni anu ki ngano ma ngi foi le ku fo mai a ko ngi foi a ai pa wasti me le ki ki nga ke ti mal mal mai a ule sa wanga ne nga mai e ko ngi o le upu me stinga o le fa pe mai le si ba en o le kala e ana ia e e le ngi me singa ia me ia ia ia ka lupa ma ngai me ia me o waso la me ho ni nga maka mai ka ko ka pila nga ka ur ka lo fonga ma me ia e e ro kan ko nga o o le ka u ni me ro ko ma ko ba u pe pe le o ka la fe nga i le u pu me singa ma me o waso ia po le me singa e a me nga ni me ka pe lo fa ka i nga le ko nga ia o le nga u mai ti a me ai ni afti ai dai le upu me singa ka alunga ma magisi foi me o waso la o pe pa manga tu mai e sa tong fa manga koi pe ka te le ke wila ai si
2: e ko ro bien ai si si u mai ma ko ka wai pe ole wai se foi ya pe me singa sa kelinga ma fo fo ka kanga o le konga ah ke kelinga o isa ia ia me singa fo ima fo ngi ka le nga ri ko nga ela ve uma i sia ngu u ye pe o ava fo mo inga me sia me uma ia ka ko ma sa mi fai e o si i pa o ro mo me pe nga a fa fa le nga fo i ponga ma di u ia pa la u ma i me singa cha ma mai e mo
3: e ma kore fo i o kako wa isamu wa wa e a wa e pele mo fai nge wo le o sui le ngwa i a kako koe fo i e a i a kong wa e o wa le koe koe jure a e kako koe fo i koe i e a kong wa e a wa koe a mai u ma pe a ngai kua a i mea i yaso yes o i ngopo i o de i kaino a kongo a koe mai a koe mai o are o sui a o le koe a koe a mai umma me a kongo me taku fai me a gamua i a kongo a le o koe a mai a le o a mai kongo i mele a e vai se la ke uita wa ke uita te e se va pe nga se ka se ngai le la a a le wo koe mai umo ka ko de a ko wa a koe mai umo ya ya me ya nga mo ya a ko wa a ko wa koe mai ko ngui i de ka ko fa mo mo le wo to fa i wo i wo i ko sa ke wa le ka ko ye lo wi ko ni ni pe o ni ko ya ma ho ya ko ni al si es ko ni
2: a upare mia o ko suya fuse o ko suya fuse singo e ko fai e poka ko fai fuya ko sawo mo e suye
3: i la un tunga nga pa
2: pa upare mia
3: ai ole e se ponga e la kiki amo le ke bila ole la au a ole me singa i ole nga pinga amai le ele au pepe de kula la imersinga Samoa i kele imersinga Samoa kai te fo le kakau le fa pe fo le mesinga ia ia le pe amala e le fu ai o le mena nga pe wa swinga ma li e mai ai fo le swinga o kau fie fie o nga pe wa koe kau a mai ai me a fo ia e mo ia sa le pe wa kau ngalo a e a le pe wa kau a mai ia e tinga pe o ka wa o ao mai ai ai ai me pe ka u a go ye e mo ye le pe no o me o ko e va ye le pe ni no le
2: uso uso ore am ka nga ye re am ka nga ke wi lo me o mai sa fa ye sa fa fo ko so nga mai sa fa ye ka nga ki ya fa ka ora fonga fa fo i me o me ai sa mo ko ulu mo me o pe nga sa i ma le am ka nga a sa e o fo ina le o ka ki ya Kamba wai fo iku per au ka ki erva ki. Ori mera e or mera fo irau kala. Ko isa la mo isi e wori. Ka o maka maka ka nga ki. Ai la kuris ka biki nga ka nga ki a mau era ngu pe. Ale si de kura ko ka ki a isi e wori ka maka baka a ale i o fa uru la ko ingori. Ta kor ka lo fo fo ingo fi era mo ku pe isi e wori.
3: Ore lu ore lu fi ale na fa me na. Nga maka mai ke wila.
2: Ale ole iva fa ole iva se me ole iva iva kuru iva fa por iva ima.
3: Ia, o sea, kani fa pena por uma mai po kua ku wa ku le fa fo mai a ka ku we va vanga rivia. Sa ye fo le kalo ma fa pe a wo le no la po le kani ole kalo wo ka yo ku ye pi ma ma. Sa fa ye le kalo ma nga le fo. Ia, le la u fa ye ku pe le no por ke wi le nga kalo ma ia.
2: Ka nga lunga.
3: Wa faile pa na vakule o kamani kamai pua o nga vakule
2: oi
3: a vakule o ngi le na pua o
2: pua na pua ha
3: ai ke na pua ko sa mo pe pua lo ma pua ta po yo mo a ka faile po el pua
2: e mo wa o lo pua nga
3: ai mo na le mo yo le pua le so a u ai mo le un pua le le ya i pua e na ka ni le pa no wa ngi pua
2: e ese ra po ka la me ha o po ka la me ha le sa ka u yo su yo ofisa va ko anga ka lo yo va ko anga
3: ta ko wa ta
2: Nah, nah, sah, aku, aku iya iyo, aku sama kakak.
3: Aku Eva.
2: Ah, Fadil lah.
3: Kalau kalau kalau main ema emo ini kau
2: Sao makan makan ibu yang buang. Kusa orang gaming ai fading ah. Kusa sao makan makan ibu. Wa kamang ah mawala kan. Lah kalau susu yang sao email fare yang ia ilelfu. Ia malu susu yang koi fu ia. Ia em fasi sila solo are makan makan yang makan makan bro koi sul pasi koi. Kalau
3: mei ya makum ni pian kaulang. Kata ya bua kupi la kapopo wong fa kele kupi pengelum pai kaya so ia. Ai, ora mele ba koi penga ruo ye le kami le. Wa le kami le ngam sa foi ma wo ma ye. E le koi ye le. O or kami na le ngam ba koi ya ma ya ba pira mai dia ma le au pi na mai kami pi e ko ko mu. Ah, o ora fiso ba ko ngar kami le.
2: Ele o ngala le fo fo ye pi nga sa fo i ore.
3: Ila ke ma.
2: Ha?
3: E sen le le fo.
2: Oye, nga pinga ring fira pi pak ring ngomak mak ya.
3: Kena pinga bakul nga bai tai.
2: Ei sa.
3: O kaminga of the ai le kan ka fore no mun dog e pulo ka ulo ke ai bakul.
2: Ei bon bon ma. Ma
3: ka o sa o ya. De ka o sa o ya. Ma ka ma ho ya fuji.
2: Ei. Sa pagi.
3: Sa pagi. O mo ni ya na sa pa ma ti de mai dia. Ya. Mai no ana na va ponta boca na pa pa e e que vai mangu la ka ke go poila lo tu wa le ni te pa go va pe mauru lu pe pa pe a sole o ke u foi king o ka ka i mo ka vai tu e ya mo le fola la pa pa le me ka ke fa no mo pa pa ku le fola la pa pa mo va pe o ka i na u la no le mai a e e mo ka u ki nga ka i mo le mo mo i me
2: Ma kuwele ngal kasi ka usaka fa ili fa ringa lo fisa fa kwa
3: Ale kuya Mau kau dia orang lain, fakoh angan lain. Mau fakoh angan Kono ngai sanga. Luo ngai ku tamba.
2: Esa o ia ia vao ia se ele alo.
1: Esa o esa o por vivo vai. Mai calavao ole dea e ola.
2: Solo le bon jo quando è buon ieri lo ha sul calavao. Cosa ormene qui fia ya sai qua caro che fia wow io sai.
3: Mae esa o lui ma

0: to e luas full mo leuna minute on tale lu tula tolu nei tayao ya ya marlia ya na ro sola lo sola le ao lo sola le ao ya ko o ro o sa ma e mori
1: ko uya la sa baba
0: di ya afta ila ba manguia fo ile ya sa ta ma fa manguia le li nga ruenga fe au fe nga yai ya fa nga maro lo fo ya kana le ya tu le li ai la ka ku

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ha weki pa malo le tonga tope. Ko Filipo Mutulalo mo ngongo. Aho falaite ko eni fa o September wa fe wa no. Ko hoko ai ka no ko ia me tu o ke nga hipule anga o Pasifiki. Ko me ke fa ai ha fe ngulu. Tata de fito e fata ha ko eni o ku fai i Palau. Ko osi fa papa me foki pare mi ai anu silani ko me aku hoko o gune wesia ai tu fata ha ko ia nga himotu i palau na ne fa ha ge mitia ku fo lo foki a ene siofi e me ago ni na hoko mai nga ita o u aku hiri pe aku ne lo to ke fa mo solo va ni ka lava ke hoko atu a nga we pe tata te fito e fa hoko foki e fata ha ho no ko ia ki nu sila he ta u ka ha u lo tongo ya o wi kai ke te puri e ma fa na nge ko e ko lo pe ia ko Unuenia ai fafofua na kikite mai koe ngai ah koe e toi maa whanaange a maamani aki ai tikiri e taha poi nima Celsius. Pea uki kai ki toi lawa hakalo mo e hola me iai. Pea uki fie maa ufoki ke fwasisi i mo e owa sut holo koe a maamani ia. Pea hei kai tene toi whangofua e ia. Ke fai hatau holo mui o fwatatau ke ripoti koe o mai mehe UN. O gulotonga i pala ufoki pe mui fai ongoongo ai Pacific Media Network ko Tom Thomas Taurongo Wayne, penane pehe o kufai ai ki i tafulu, ai ngahi motu koe o Pasifiki ki ngahi whonua o angeko Australia, i hei kai koe ke fai e mea koe e tokoni mai ai ki hono tauhi o Pasifiki ke oua na amore. Kufai ha fotu utu o ai pare mea koe o Nusilani ke oua na uesia hataimi, pia mau mau i hataimia, tate fito i he ene i palau. Mainu foki o kuiai e kautakia, ma ngahi whonua o kai ke nau kawatu ki he whakataha, pe he taimta tau foki, o fafehu ia mo e iloto ko ia a Taiwan pe mo sia ina. He uki kai pe foki ke na whee ngā oe aki ki naua. O kune laua e tai mea koe ni ke whaka whainga maari e ke unua ki ia e ngahe mea koe na e aso tutu ke whaka hoko ka ua mau mau noa ia e tai mi. Kono kovi ko toko lahi ko ia ka uri aki pe a tai mahino pe koe hahano uhinga o e na uri aki. Hiri ko ia kufai pe mo e ngahe tāpu aki o kufou mai i whee ngā oe aki koe e ngahe pure anga. Hangi koe otumotu kuki pe mono taula nga fo'o ko ia i Penrin ka o fapa a ngaia me Amerika pe mo Nusila na e tu uta foki a pare mia ia o Nusila ni ki e whataha a ne he afi e kolo ko ia ko koror pe a na whahoko a e nau ki i retreat a kautaki pe a okuika i puri ki e pare mia Nusila ia e vaa koe o sia ina pe mo Taiwan ka o kutui pi ki ta ia ki e whakaukau ko ia o gae mea ia ku mahu inga ange ki e asenita ke talanoai na e pehe he minista malu i whakautau ko ia a Australia Kono whangata ngata ko ia o e custom me hono le ohi ko ia mono siofi ae ngahi konga tahi o seni ko e o e Pasifiki. O koe kai koha ohi nga ia ke whakasi isi ia ia e ngā aue ko e ki hono tau i o e mau mau lao. Na e pēr Pat Conroy, o ku fotu utu ufarerei e Australia ia ae koloa moe poto, moe taukei o ne mau, pia whengawe aki moe area pau, moe ngahi funua ke he, moe ngahi sektoa tau taha. Ke tokoni ki hono langahake ko ia o ngahi funua Pasifiki. Ko uhinga ia kufuka muumu ai, ai tautai tai whalao